0: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
1: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
0: Yo, loy stress. Afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma.
0: Loy lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Afusel rek. Jom ñoy su Khalidjami. Mun nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
1: Haral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
0: Dedit, li nga am pour def yo mané be bu ga dé. Ñu né le Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
1: Tak tak rek
0: nga am sa credit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mun nga def.
1: Lolu yomba na di. Mënon na use credit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, afusal ñu né la né, ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
1: Kon xara ma sét ba xam, té du staat wu tritu xass la.
0: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok, bé ñaxabe toy xép afusal ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
1: Waaw, li daw na di. Kon afusal dal yombal na suma bës bi.
0: Waxon na la ko dé, fu nekké ni dal, mun nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
2: Afrizol, the Gambia's leading network.
3: From the Gambia.
4: West Coast.
3: West Coast. West Coast Radio.
5: One thing is certain. If you stick to the word, you will come back with a testimony. What God wants to give you in your life is not a healing. What God wants to give you in your life is not a job. What God wants to give in your life is not money. What God wants to give you is the word of God in your spirit. It'll make you what it talks about.
6: And you are shining. And you are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining by the power of the Holy Ghost. You are shining and nothing can stop you. It is

0: dem ba yàgg nit ne la may ma fii nga war a wàcca lan nga war a def. Ndegam yaa ngi daw ci tali bi, ñu gis ne yaa ngi dem, ayda nitu ne la wàccee ma wala nit ne la jël ma. Léegi danga war a taxaw, danga war a foos singlaan woon ña nekk sa gannaaw ak ñi nekk ca ka kanam ak ki taxaw woon ci kaw tali bi di ut moto ak ki doon daw di génn si kiram. Singlaan boobu dina leen jàngal ne moto bii di ñëw dafa bugg a taxaw. Ci kaw yooyu bi nga singlaanee ba jóg ba taxaw si, bul nangoo taxaw ci diggi yoon bi. Fexeel nga wàccee sa moto bi yoon bi nga sug a taxaw. Gannaaw bi nga taxawee, xoolal sa seetu yi, wax ak client bi. Am na client yoo xam ne dañ dee yàkkamti lool balaa driver bi di yëkk. Su client bi ubbi na bunta bi, dajeeg benn rider mu ngee ñëw wala benn cycle mu ngee ñëw wala benn sareeta ngee ñëw te yegoowuñ, su boobaa jafe-jafe day am. Bunta bu yàqu xaj na ci, client boobu doon wàcca mën na ci involve ci accident. Rider ba ko laal wala cycle involve na, te kana ko def. Foofu mooy laajte bi. Léeg-léeg ñu bileem driver yi ne ñoo ko def, waaye léeg-léeg client yi ci seen boppa seen yàkkamti te duñ xool. Loolu it duñuy yëgoo ak driver bi suñuy ubbi. Sagatumaa ci right hand bi, su fekkee ci left hand bi sax, ba tey rek sooy ubbi yoo te moto bi daf wàcce na yoon bi ba baax paak fi mu war a paak. Kon balaa ngay ubbi bunta da nga war a xool ba gisuloo dara nga soog a ubbi bunta. Waaye rek break moto bi sax break agut, driver ba nga waxtaan xalaat naka lay breakee, ndax fi muy taxaw am na pax wala amut pax, fi muy taxaw ndax baax na ndax baaxut. Yow nga ubbi bunta, sóoraalewuloo kii ñëw. Loolu ma ne isi na fi jafe-jafe yu bari ci trafic. Jafe-jafe yu bari la indi ci trafic. Léeg-léeg nga gis nit ubbi moto ci left hand side bi, tombé moto mu ngee ñëw mu jël ko, te mën na cee gaañale client ba ko ubbi. Waxatuma nag su fekkee driver moo ko def. Kon driver bi responsabilité am la. Comme léegi nit ñi moom soo waxut duñu xam, fokk ñuy wax. Fokk ñuy wax, donte da ngay wax ñu sàggala sax, waaye da nga wax. Because bari na ci client koo ci bugg a wax ne bàyyi sa xel seetal sa gannaaw sax, mu naan la itax mu laaj la ndax yow yaa ko gën a xam luy àdduna. Ñenn ñi seen waxin du dee rafet. Danga leen di wax tuuti ñu jëlee ko xol. Adina su doon jëlee xol rek mooy adina. Du noonu. Waxtaan rafetal say kàddu dafa jafe ci doomi aadama yi léegi ci ñeneen ñi. Soo foog nga ne soo dóorul sa dina ne mën a nekkuloo jàmbaar. Soo wanewul sa dëkk sa dina bi ne man maay nii, kon yow amuloo background. Kon ana dekkandoor ga, ana mbokk yi, ana njuréel always. Ku ku nek bu gëna woné bopam fim tollu ci réew mi da jar nako fi nit ñi di xalaté naka lañuy dundé naka lañuy défaro yow nga jël fa di out di woné sa background jëlé fa di xol di woné sa sa maturity lolu lañ wara bay hel ñu boka di waxtaan comme ni client bi comme ni driver bi the driver bi tamen légui légui gaay daw daw yu metti client duga ci biir ne la driver wañi sa tanka nga yoka boss nga fogg ni client bi ngay hajaan sa kassa bopa ngay lor mom def la fatelil dang ko warona gërem comme yow sa xel demna ne yaangi wara dajé ak sa morom yaangé dem té moto bi anytime mën na loose break moto bi mën na dajé ak tara benen moto bu loose break utsiko soralé wulo kélian bi ék ci gannaaw né la wañil nga ciipuko so mune tok nga tok togal fi nga tok doñu jangal suñu liggey lolou du wax lolou du wax legue legue yit client bi gis ne yow ya rong nga togn kenen client bi nek ci bir moto bi dila dimbalé ne mo ngla dimbalé fek mo ngla dugal ci problème because yow ya rong waye as far as mom mu ngay fogné bakanam bi mom déna be paré dem la djéma dimbalé né calé moko def because mu ngi tit fogné reyna ko be paré mu jappalé la féka yow ya rong ya ko bëgga rey yow mim néka ci sa bir moto ndax da nga def ndax nonu nga wara def ndax fi nga overtake nga wara overtake ndax fi nga taxaw fofu nga wara taxaw jël client c'est dal yoni bir kama bis fay dem nga dem néka ci la second lane nga bëgga wacce nit ci kaw yoon ba fofa wala nga bëgga pick client ci fofa ndax lolu jaaduna second lane nga ne deng fa wacce client wala deng fa pick client ndax lolu jaaduna té ñu waxtaan ak suñ bopa ñun driver yi nañu waxtaan ak suñ bopa ciow li ñu ciow wax yi ñoo wax ñu téma sétat naka lañuy dundé ak yoon bi ya gëna fi dé yoon bi every day ñu gis fi lu reuy gis fi lu ñu jaxal full problème amé rek kañuy bilé moy driver ba ndax lan driver bi mo waruna macho baña and ak yena client yi ci seeni wax baña yakamti aga fa nga jëm baye ñeek baña ñeekalante ki ak da ken dara su ko lebe suñ der mo na rafet comme ni ma koy waxe rek ku titut jaaxle wo da nga gej l'hôpital ku titut jaaxle wo da nga gej l'hôpital waye su fekke ni sas nga sa bopa ni waxtu bes sangam dama wara dem dohantu ci l'hôpital emergency nga dem fekka fi li heew ci accident nga diko gis lolu mo lay yar ci every day ngay jangal sa bopa lan moy adina benni sula waxate ni defal li do ko mere soko du def sax waye de nga joxe cher bi bam mat wama la nak client yi nga am de yakamti sen aduna driver dama ligey driver dama late driver dama buga dem waaw yow da nga buga dem yakamti lo nga driver bi te su amé problème yow amul lo péché ni tok har ko man sa gis na moto ñepp duga driver bi dem ba ci yoon bi poncho amna tanka bu mu wara dugal amna ma amna wilpla amna jagam spayam weki jurom bena bulong rek dugal ñu taxaw ko delo suñu suñ pass ndax fofu delo pass mo fa war ndax am pêche mu dugal tanka bi moko war lolu sax mënu ñu am pêche may ko mu liñ taxaw rek bala ñuy delo pass ak adam yu sax taxon na do bes time bobule taxon na sax ñu wéki tanka bi dugal spare bi ñu dem seen yoon way pêche bobu amuñ ko dama yakamti everything yakamti bolé ko ay wax yu sew ndax ñun wax yu sew mo wara yoré rew ci wali traffic wax yu sew ndax mo wara yoré traffic ndax wax yu reuy mo wara mo tax nit di gëné xalisam di outil driving license ndax wax yu reuy yoyu mo tax nga wara jog dugg ci moto dem faji sa soxla nañ bay dor dena yi yoon bi neena way metina driver yi ngey daj client yi ñu ngey daj apprenti yi ñu ngey daj amul kenn ku ci dajut lu metti te dara yobé wut ñun yoyu ludut yakamti ak buga woné fan nga tollu ci réew mi ma fokk nga bokka ci ñi indi jamma ci sa réew nga bokka ci ñi indi development ci sa réew nga bokka ci ñi jiw dara def dara ci réew mo gën taxaw di indi fitna ko so taxawé nan so ma laalé ya nga indi fitna fi nga taxaw xalaatal bi nga taxaw da baana bu fa taxaw di haar luñu fi lor right moñu lor suma right la moñu de lor del fok dañ na ñaw ndorta baawut way lele nga ñaw ndorta ci dara nga daw de waw yoon moto anytime mëna jam fa def dara ndax nit ki koy dawal amulo fan la tolu amulo xelam fan la tolu yow nga to fa nan xana amut bot xana amut bot taxut nit ñi di wul ligey dawal nga moytu borom ray day de len bay xel ci moto yi moto yang ko topa rek diko ses diko ses rek diko ses diko topa gis nga ne mu gis singlan wara taxaw nga dem overtake ko ride te mom fofu la wara taxaw nga tassé ak mom wala nga gis ñaari moto ñuy overtakeante fofu dafa xat nga bëgg profito duganti ci digante bobu sayram dawut yow mu yor tak ñaari tanka kessé wala nga fekk trafic bu jam tout len yaangi ciokob yeb nga ne bay fos nga dugga digante tout lens yoyu dem sa yoon sa yaram dawut ne li mon nañ ma ci gañ nit mo naw ci ubi bunta nga dor ko nga yaqku hana ñun duñ mëna bay suñu xel ci li ñuy troxal li ñuy gañ hana mënu ñoo wañi ku ci wax dana ngay waxe doole ngay waxe mujjé ko so gaño rek jehna bala background di ñew fekkal la njur nga bala ngay dor nit wala ngay xass nit wala ngay xex ak nit fekkay yaqku nga on duñ soorale yoy traffic suñ maam ya suñ papa ya suñ nijaay ya yépp wax nañ ci bi ay dem ana ñoom dem ci yàlla jaase yàlla na leen yàlla yërëm wax nañ ci ba soona ak ñeneen ak ñeneen ana ñoom Kumba Saaro ana ñeneen ak ñeneen trafic ñu bari def nañ ci lu bari ñii màgget nañ bàyyi ko kon la na ci nekkati lu ñoo xajaan su doon lu neex la ñoo ñu lekka nañ ko ñu mag ña lekka nañ ko su doon ne rek lu ñuy xajaanee la kon trafic sosuwut tey su doon background rek la kalay baag ba mu nekkee xale kan moo ko doon baag ba tax yow kaw yoon bi yow joxuloo rek yoon bi respect driver bi programme la ku nekk am nga ci waala suñ ci jàppalantee mu baax bu leen xool ci kii waxtaan ak yéen xool leen ci waxtaan bi mu bugga ngeen indi ngeen defar ñu defar transport bi defar trafic bi suñ garage yu ndaw yi nga xam ne ci pocket garage lañ nekk naka la ñuy jàmbalantee suñ borom kër yi ñuy den ñu dekkal suñ borom boutique yi nga xam ne suñ paagee suñ moto yi foofu la ñu dem jënda si ñuy jënda naka la ñu amee ñoom jàmm moo gën nga xool ma man mii nga xam ne duma dara wala nga déglu suma wax mu naqari la tax nga dem accéléré sa moto bi dem tàppoog nit ñi pour lan ne man ma man dama dégga ca rajo ba rek kuy wax neexuma lu ma ci doon kañ laa koy yëg nañ leen wax teem na mag ñi génn di wax xale yi am xel nañuy wax ndax society boo gis am na xale yu am xarañ ñu mën a waxtaan ak nit ñi waaye am na mag ñoo xam ne tamit ah li yàlla xam doy na mënuñoo wax ak kenn ndax fekkee naa dem ba ma nekkee ndaw duñ ut ñu jubal nit ñi ci yoon kon danañ leen ubbi line yi ndax yëf yi ñun ñoo ko booka ni ma ci amee wàlla la ci keneen amee wàlla kon nag ñu ubbi line bi ci 87 705 0547 87 705 0547 number boobu ku ko kool nga mën maa dimbale fii ci waxtaan bi ñu waxtaan ak xel waxtaan ak sago mën gën a ñëw ci 87 nga defaat 70 50 547 foofu mooy yoon bi 87 70 50 547 muy lu wóor ñu jël ki exi ci line bi nii asalaamaaleykum.
1: Asalaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Rajo man maa ngi Lamine Har yàlla maa ngi tudd Amady di Konaate.
0: Konaate na nga def.
1: Dama rek am laaj seen programme bi neex na trop te wax yu wér nga wax wax yu dégga.
0: Jërëjëf.
1: Te wax rafet na lool.
0: Jërëjëf.
1: Waa bi rafet na dégga dégga man kay dama ci bugg a ñambaas tuuti rek.
0: Loolu moo tax ma ubbi line. Jërëjëf.
1: Ñambaas bi mooy bugguma nag kenn meree ma because suma waxee li nga xam ne waruma koy wax nga xam ne boobu la suma xel bi toll rek.
0: Waaw.
1: Nekku ne lu ma téye la.
0: foog ñu xelal nante rek waxal.
1: Waaw.
0: Waaw.
1: man dama day yobou moto wuluma moto
2: degala
1: waye ñun yépp suñ xol yi dafa xat because ken buguta may moroba
2: degala
1: da nga gis ku ñew ci koof ya ngi wara taxaw do nangu ko do nangu taxaw
2: ah dina wa
1: te moto fogna sa brek su bahé so concentrate rek accident am
2: wallahi
1: nga concentrate sa brek si bah
2: wa
1: te moto bu amut brek lolu ma si waral
2: musibe bu rey
1: be pare may blame traffic bi traffic police tamit man gisuma ko ñoy duggu de gisuma wa digante yalla lay wax
2: wa
1: because man bu me mo nek I am 60 plus waye driver resta ku police
2: dega
1: ko gisee ma wane lolu nga gis kiss na jamono sa policeman with uniform driver bi def na offense police man ko wax fa le ko ni jappal ci durant be buto police bi wax
2: ha lolu de wa
1: yes man gis na lolu té lolu bok na liko waral moy corruption la nga miñan té nit ki nit dama kom leena police sou jappé nit ila mu saf ko wala mu bay ko ngir yalla bu mu jël dara ci mom
2: waaw
1: because the moment mu da offense mu tie dara ci mom rek respect naka tout ko
2: degal
1: respect naka tout ko da paré drive ay tam dañ ko dala ci bitop
2: torop
1: dañ ko dala ci bitop
2: eh
1: onko yani wa bena poisson il est content na torop eh passenger si wa hal drive ay ne buñ falé passenger si ñu ci interest lañ set tardé ma su amé driver bi moy tardé moto boy taw bu poncho lolu bay first of the am bu ku la wane jomo so pass bu ko faré man léna la mëna kom rek né ma moto taw mu poncho amulo wheel pula amulo jack amulo spare wheel dina la wane jomo so pass
2: ci lu wër
1: yes bu mo garanti amu ci lolu wala nga taw amulo essence sa essence dia wala nga am engine serious engine breakdown la do meuna dem
2: bu
1: passage bi dafa wara yu sentam wala nga wa nit ki ne jomo suma xalis ana ban driver moy tey jox bopam problème feka passage yang even su passage ne ko ci moto sa du jox bopam problème
2: non
1: nga taw jox di taw du sa mo jox bopam problème du jox bopam problème le li mo won suma contribution rek ñen baral ma tuti
2: jere
1: jere suma xel bu kaka bi
2: ñu la gërëm bu baax jere jere ah ñu ko na gërëm nañ la ko la bi sa contribution rafetna di la santat rek comme ning mako santé rek ma délo la ko di la wax ni li waxtaan rek la waxtaan nak lélé nga wax dara nga laal kena mu mer fe ka yow taxulo won mu jog sa waxa tomber ak mom li nga wax itam dafa wër digënté driver ak police amna nak du police yépp amna yena police tamen boko holé dafa melni dañ dé xaru ndax driver yi tay boko dak driver yi demba driver yi demba so solé uniform di ñëw ci garage ba sa dañ dé tit di loxangum waye driver yi tay ragaluñ police kon so brégué moto trial sa bout bi mu daw ci number plate bi yow policeman bi yérida la gum number plate bi tié ko parel sa mobile bi pour nga call kenen ku tek ci sa kanam bon waye nga dem taxaw ci sa kanam mi moto ba diko won nan ma nekani sefut ci jamano biñ tolu ni molom nga indil drive police yu bari jafé jafé ak lorangé té ku ci gañ police it gañ nga sa dom gañ nga sa rak gañ nga sa mak xejna kay koko la fofu la xelam em waye sa mbokala kon nañuy sét fi ñuy taxawé driver bi du mëna réca moto bi réca kon nga xamné day bayyi daw waye bul taxaw ci kanamam di hulok mom.
0: itam yena driver da ngay nek mag di dawal moto comme waji bi genn rek over 60 50s nga gis xale bu ndaw police ne mu ngi sol uniforme bi rek bam la breaker rek la wax pour rafet jeex comme sol nga uniforme bi rek yow nula neex mën nga ko waxe ak nit su responde nga ne def ma yapp xajna nit koku sax mu ngi yex rek mu ngi respect uniforme bi nga sol buguta wax ak yow sax waye ning koy approcher da fay metti bi nga xamne def fokk mu tontu la te warut la to wontu sax xam nga ne moto bi dafa def events jarto yakamti xam nga ne moto bi dula recha xam nga ne moto bi fim taxaw baxut am nga ko waye waxtanal ak mom waxi domi adama ak morom ka ak ki nga xamne ya ko wara protect waye yow mi ko wara tek boko indile xulo bi xulo judo ja te yow nga waron ko opa xel te xel bi nga ko opé won motax nga taxaw ci tali bobu kon yawit warun lañ la sétat lele nga jox nit ki cieur lol waye bes bam lay wax ni taxawal koko fogg na ne bu asaman su don tanu sax uniforme ba mokoy tey ndax lolou lañ len yoni ci talibi kan mo len train len so len demé de len disrespect nit ñi ken trainout len wax len lolou dess na ci yow nga am mangé nga am sa yermandé nga japanit ki nga balal ko o nga japanit ki ya xam li nga bëgg def ak mom way ak cër xulo bobu yarul ken te defay indi problem rek fan lay mujjé ciow ngén xulo ngén ak sa uniforme mu dem ok momit kenen ni nga yakare kenen ken gisé diw suma way la way hé suma formule hé paré ngén ci yabaré dugana kon nañ sétat suñ brégué moto yi naka lañ wara waxtané ak driver yi ak cieur biñ wara joxante driver jox police cieur na police kat bo gisé ñu ñew ci yoon bi ñoomi di sona borom jobot lay ay doomi jambour lañ té dañoo out luñ dundalé seen jobot té suñuy doom lañ suñuy rakka lañ suñ jarbaat lañ kon yow itam bo ñewé amal discipline buñ la né taxawal jox ma kay jox ko deglu ko li muy wax su la waxe ni def ka offen na nga accepte lo bete yon amna dana la samone ngeen dem waxe ci ko ngeen ko wara waxe wa ndax jar na yeen ñaar ngeen di courpeñante di xex di xulo di tampongante pour lan daf ko jar yeen yep ndaw rew ngeen wara saaf rew kon nañ sétat suñ popa man ngeen na call ci 87 7050 547 fofu lay fofu mooy number bi ñu wara jaare bokk ci programme 87 so pare nga def 7050 547 comme ni ma ko doon waxe rek borom cycle yi ak borom rider yi ñaari tanka ngeen amé légué nga gis ko fab kenn tek suñu duggé ci trafic bi nañuy bayyi suñ xel bu baax nañu di bayyi suñ xel ci overtake bi ñoy overtakeanté di bayyi sa xel ci moto bi nga xamné mu ngi wara dem taxaw jël client wala mu wacce client bété ñu jël ki ci 87 7050 547 ñu jël koku assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jamm ngeen jël
0: jamm rek kay tour bi
1: ibou cham la
0: ibrahima cham suma to ma nga def
1: ma ngi sant yalla bu baaba ma def len dara
0: alhamdullilah bismillah
2: solo moy li ñuy wax ci trafic rek su ku nekk rek su respect gone saytam respect ci lal sa morom touti ci nam mel dinañ mëna dem dinañ mëna jëriñante dara ci suñu rew mi aduna de li koy doxal du xulo ya xex xulo ya xex ci négociation lay mujjé kon nañ ko def bala xulo ya xex problème yu bari ci négociation lay mujjé kon nañ négocier nañ waxtaan niñ wara waxtaané bala ñuy aga ci xex ak xulo man la taxut mu doon yaw kon man ngi pla li dess ci time bari wut waye man ngi nañu ci 70 50547 50 50547 penta ya dess na tuti rek mon nañ fe jël ñaar ñetti cola
0: 7 ngay def 70 50 547 870 50 547 comme niñ ko waxé rek diganté police ak driver warna ratax warna ku nekkul sété sa morom ci namuy liggéey ak la ko war ci liggéeyam do ko méré kèn du mer wa ku nekk su sété posam ak yakartem ku tuddu turi sax den ko méré de nga ko indil jafé jafé fe ka jaruko de so joge won fi di dem birkama yakamti de nga aga birkama te so age birkama de nga yakamti wat ak si ko serekunda kon yaw mom toujours yak yangi wori yangi yakamte te yakamti bobu nak taxna be ñina driver sa duñ mëna am versement because duñ xaar fu ñuy amé client on ma jël la ben exemple rek koy joggé Westfield nga xamné Westfield yang fa am client yi fi nga wara ébé fofu nga baña nga ñew ép touti ñaar ñetti nité nga né apprenti bi dañ dem té xam nga né Westfield tuko saru tati dalasi la nga bay nit ñi fofu ndek yakamti daw rombu babun fati légui xam nga né diganté babun fati fa sére kunda la diganté fo Costa Road 25 la kon yow loose nga sa 5 dollars bi nga warona am fele lena mola ko may moy nga wara may sa page moy nga am kuy dem tabako to wacha kenen duggé fofu wara dem ci bir yakamte yoy yep lele zakri apprenti bi fogala sax pour djel client ngay mani mani di daw yakanay ris kan na mala rite kon bo taxawé dor pax yi sokop so bay yaw nañ bul joni yaw nañ kan nga ko def ñu ngi la nan defal ndank faalé wulo kan nga ko def kan sa bopa nga warona dem versé da nga warona dese lo jende minti da nga warona jende sa essence yebul bu sit yangé danu essence la na ko danel essence moy moto bi day daw di dem te li muy daw ligeyut daw rek kessé lay def naka ngay def do danu ngay danu wé gas ligeyo da ngay res yow ak nit ñi ñay ligey danu wuñ fo ni res ñoy daanu foel wax nga ne yow bel moto dula romba ya bu garité ya wo ga romba yeb do bugué yeb do am yeb de nga am jitu am xaliss dedet nañ len sétat trafic ñu défar ko ñun ñoy ñi dawal moto yi ñun ñoy ñi duggal ci moto yi ñun ñoy apprenti ñun ñoy chef de garage yi nañ leen sét li gën li nga xamné mom dina baax ci ñun ñuy sakku loolu diko def mo gën ñuy sét li ñuy lor li ñuy yaqal elek li ñuy sonal ngi liggey be wacc la nga warona yobu zakir nga dem yakal jambour djel lola fey koko yow nga dem loxoy nen dem di layal say dom wala don di layal say yaay wala sel layal sa papa bilay man bilay dama def ni xam nga li nga def hol may wut dara xel moy am mota moy tax nga am dara mun dara on line bangok ci 87 70 50 547 acha ñi ma ci teko ñu fa de rek ma ci Dakar ki lim wax xamuko ma ka ko xam limay wax ndax dama koy daw ni ñuy dawalé moto yi la dawalé moto yi be paré ñeu tok fi park moto ci bunta bi ñeu tok fi ni ñuy wërsé la wërsé kon limay wax xamnako kon buñu mer liñ wara def moy nañ mayante xel nañ mayante xel nañ bay mer mer jeriñewut do mu na ek ci moto bi ba pare nga mer nga ne da nga liggey lu bax ntinaka respectel signboard si yow driver bi say always signboard si ñuy sa waxtane kay sa comme sens si nek ci kaw yoon bi mo nek sa waxtane kay bal apprenti bi mu jël pass li janté client fum la né taxawal nga sét ndax war nga fa taxaw o waro fa taxaw nga am jama ak sa client nga am jama ak sa boss nga am jama sa diganté ak police ah police mom ñu ngi gadu sen uniform rek ak yar bi dé fo ñëwé rek ñu ték lako boré bu ké mbam la yaga yaga rek mbam aga ci souf rek waaw kon ñu gor gorlu may suñ boba jamma moy ngay xelat lu bax nga diko def xelat lu rafet nga diko def waye betey rek may ñaaxat suñ mbokki driver yi sakatumas borom cycle yek borom rider yi traffic jam bu amé ni ngeen di démé wi def leen dé gañ lélé nga potu sax dajé ak benasil ma bo xamné ay na mom gisut yonam nekut ci sen yon mu nga taxaw place am di out la ko yobbu wala bu ga jaara ken du dem sax taxawal taxaw dem dimbalé koku nonu gene ko da ngay dem kay mu nga taxaw ci bori ndox sax xamuko nga jël sa moto bi dal ci pax ban dox ma soru ko te koku gisut gisut la nga nan ko jogal ci yoon bi lan yakamti borom rider ba yakamti nga ba taxna sax yaangi dem sa bokanti ak sa moromi rider mi ko lan ken ci yeen jaarut ci fam wara jaare yeen ak gi melni traffic rules mom bokku len ci ina traffic ki dox sax dafa wara xam fan la wara djublu ak fan la wara kan la wara jakarlo ñu jël suñu mbokk ab rek
1: assalamu
0: alaykum salam jallo
1: wayima
0: naam jallo
1: jay na ngeen def
0: jallo ana waakee
1: da nga jobot jep
0: ñu ngi rek
1: ñu na len ci yar na len
0: ah ñu la fay jallo
1: man na nuyu gaay
0: aha
1: tay no ci sama sar
0: waaw
1: di no ousman tide
0: aha
1: alaaji tide
0: aha
1: ramon mendi
0: aha
1: alaaji ndene maron
0: aha
1: baydi diouf
0: am
1: gor
0: aha
1: dina fansi yep
0: okay jerejef
1: dama bene xoto rek tol be ma sonnal
0: okay
1: mais mono ma ñaka xote
0: degala
1: arxamel bi dafa fekkon ma ngi tukki mo ko amul network
0: okay
1: dala yu bon na radio sa buru mon ko deglu mais mono ma jot sax
0: degala
1: la jerejef nyaay
0: jerejef jallo a santa grem ñel na la basiru ah degala ah affaire si mom yep xey soti tay tay way nak non la kon nak am ngi nonu koku moy don suñ la scola ñu ngi len di gërëm len santa di len wax ne rek ñu gërëm orex mi nga xamne mo ci japa di len wonne rek ñom itam ñu ngay def seen wala ci mbiri transport bi ñu ñoo sponsor traffic tok fu ñuy mëna waxtane suñu soxla kon ñom it ñu ngay laaj té ñu daw ci seen petrol station yi jël ci seen diw yek seen gasoil yek no seen hydraulique yek seen liquide yep su ko defé nak ku nekk rek mëna gis sa bopa ci réew kon ñu ngi leena santé bu baaxa baax di leen wax né benen yoon sobe yalla yalla nañu yalla may féké next week jërëgen jëf.